0: Ji, nalamare, mangalay.
1: Iyan naman nalang pipi yung nalamare.
0: Yung manang, jeger no.
1: Rasgo naman dali akaw, dandan. Akaw, abar sa lingkura, nalaki pa dyan.

Oci koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

0: pipiyo na lang pare.
1: You are not taking off.
0: Rasgo na mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, kipa dyan.